Alone, kau yang masuk itu nak tu tigo. Ulume, kau yang lene vo, doa angatin nak tavo, nallegi atin not. O kau tigi oksasin nak luge, kau yang gigat tigo. Doa angatin tu tigo, isumavo, uvago, nallegi angin no, kanoglo, kau yang mangat tigo. Ekaidi yutuma uvatin no, kanu tigi pimmari manga nallinenge. Ika yok training lo ino sitinne o kaw te katar loge nallegi yavo koyage gattigo sangi tittigun nakto uvago ino katigi te agun nangnenginne koyale nang mek sakyaak tittilota uvago nallegi yanginno piyo yonne ippinne ane kak tittisongumma kaw yima tittilone lo pimmariuninginne uvattinno Koyale nang mik sakyak titikatak tuta nalagi yatin no. Pika nang inaksaw sungum miyok nutanik pikatitakun nang nivo. Pika alaw mita. Akaw giyang nor luti. Nalaluti upalun ni isifak luti. Tunuit tukili at titak lugo. Agkati kasutil loge isifago fe ipir